Tani ratang ati mane wuh pakuli ingan ana wis kena dihintinas